wah, si Uvel. Tadi pa kami matutura. Mana utilis ko sa imaren? Daarok sa para kitikiting, marakarat.